Lunge. Kisian niya niya sa tilunga. Kisian niya niya sa tilunga. Kisian niya niya sa tilunga.